Eve kinyagia muthenya wa Monday ngai wito ni mwega na ni mwihokeku kugeithie muno muno makiria na ngunyite ogeni theni wa tafarira ya ciaga tene tuine tugoce ngai tumutie na tumukumie na nyimbo kuria tatuigwite na njira ya mahoya ni egutuigua na njira ya rwimbo umuthi akiri juma ni atariki mirongo itatu mweri wa gatano dikoro imwe tu tuinikiririe mweri wa gatano mwaka ni wa 2020 na 20 na ithathatu sihadite thinashara ne kahitukia dagika ikomi na inyanya muthenya wa Saturday ni muthenya ukoragwo na maundu maingi muno muno makiria na ni njui haha niho ungetagia murata haha niho ugithiaga kuria kamucere na hau na hani hotu inaga rwimbo ruiki jiguaga ndungata ya ngai akiuga gutikoragwo na undu ungi muthenya wa Saturday wikagwo tiga kugoca kinyatha ithano cia rucini ukeheria metha ugeta ciana mukoya tubuyu na ithu haha na kinanda twakeina na kengai akamukirogoci ni tondu watha ciake reke tuhoi na nigetha twambiririe Fafa mwega na mwiguatha kiroko kia muthenya wa umuthi amukira ngatho citu turi mbere-ini ciaku turi akenu na nikio twarahuka ringi thiini wa tabarira ya ciaga tene ngai ithe witu nigetha tukugoce na rwimbo kiamukire igongona ria ngatho kiroko kia muthenya wa umuthi ti itheru turi na mabataro maingi muno muno makiria ngoro citu ciri na merirĩria maingi muno makiria na macio mothe twarahuka na nigetha tukunengererie gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene na njĩra ya rwimbo kiamukire ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku ngai ithe witũ ĩtĩkĩra kũigua igongona ritũ rĩa nyĩmbo tũgĩkũnengereria ngai ithe witũ ĩtĩkĩra rwĩmbo rwa mũthenya wa ũmũthĩ rũtuĩke rũrĩ kĩnungi wega mbere-inĩ yaku nacio ngumo na ũgoci igũcokerere tũgĩkũgoca na tũkĩambararia rĩtwa rĩaku ĩtĩkĩra ngai ithe witũ gũtũrekera mehia na mahĩtia maitũ tondũ tũtirĩ ega mbere-inĩ ciaku na tũngiuga tũrĩ ehia ti itherũ tũrĩ ahenania maitho-inĩ maku na nĩ tondũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku twagũthaitha mũno kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ wamũkĩre igongona rĩa ngatho citũ nacio ngumo na ũgoci igũcokerere thĩinĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru nĩgũtuĩkeguo na nĩgũtuĩkeguo nĩ mũthenya wa Saturday twĩna mathaa maigana ũna ma kũgoca ngai kũrĩa ngai atatũiguĩte nĩ egũtũigua mũthĩ na njĩra ya rwĩmbo wona ndacokereria nĩ ngũkũhe kanya ũnjĩtĩre andũ erĩ kana atatũ nĩgetha tũtwarane nao kana tũingĩre thĩinĩ wa tabarĩra hamwe tũrathimwo tũrĩ othe.

0: ite damwariria tutingathukanaga uri kungathukana ri no ngoretio kindu
1: itago emotional harassment kuhura mundu cio ngi kuhura mundu cio ngi na ti rotha njura mwera
0: ohora arahura uguo
1: yes
0: ah rubara te uri tukiaria mari ni yaki
1: yes
0: na no uramenya kana wina wiki tigabiriria andu ri andu ma muona kuria nyumba marauga muciure ni wangania na ngania ru mahathara mangi uretwara ri
1: ne maki
0: ona muthuri hathara uretwara gukirira mundu we mutumia hathara uretwara na hatiri mundu ukamuona amuhe kiheo ati tondu ore we hotanite kuna kitu kama hiyo ku riu ni kwanyu wagirwo kumenyaga atiriri wana wathondeka maundu ri ni bebe yagiria yani wagiria mundu ri ungingoro ri nake kwagiria yaku
1: niguo
0: tondu riu mukwirana ni ngwikite na ni ngwikite mugathi uguo
1: mugatheranira
0: ukaigwa nginya niga na niwe ni ngurakarite kai ngumenyaga
1: niwe ni ukundakaritie
0: ni niwe ni ukundakaritie niwe ni ngwiciragia niwe nguonete hana na ukamwira ihi ni ona ndiye ndiroima
1: haha
0: tondu ringi nginya andu ni mahanaga tama nuri wamenya mundu ukamenya ngari ya mundu o wasemania na ngari ugeciria niwe ai anga niwe uyu
1: ngari
0: ikahituka kana nguo
1: rigo
0: nake muthuri ri
1: kana perfume ikahituka anu gate ta
0: ya taringania
1: akihitukira hatia
0: riu nake muthuri ri no akiri one mundu haraihuige ihithura ti nyina wangania na tana jira ni eguka kiabu haya akinya ri ona ndekwaria etido arakarite onage guthirwo kiabu na dikwiritwo
1: ndariuga nikirakaririe
0: no riri hangiuka kwaraniria ri mutumia arie wega onono uyu ni arakarite ri arie wega marangia niguo kumwira ati ni ni datida hangire manino gete yesiko kiria nimite haha ri na ni moko ona ri aiyahia na ngune tatariwe ndiroigite niwe ndona kiabu
1: yes
0: riuri no kwaria turaria kuhanania ugakora ati ri maundu mari ugwiciragiria mundu
1: assumption
0: ona timo
1: itimo
0: ri wakora timo ri gugu mundu ri ageria ngoro yake na ageria yoyu
1: na hinguka
0: ya hinguka ri kugu ri reke tugeria atiriri riria tu nyumba ri riria tu igwitu ri reke itwagiranie ngoro we ugathondeka uyu ngoro na kiaga guthondeka ngoro haya no ngione ni kwari tu hawe agira ri we ungigeria gucenjia mundu are me bicenjie
1: ini
0: wana mundu urageria kwagirenda ndarenda kuigua ri we ndwagire we tucenjie
1: arafu ri
0: ono ngire muni gucenjia bururi bicenjie we mwenyewe
1: no coki omenye atiriri mathanwa
0: meri matiagaga gukongorania
1: na andu ni andu ugakiriria mundu ucio ngitamu ukamukiriria ta mundu tutigaretie mawaka ngari ndagike
0: toreki
1: ndagike moya tigara mwikaga atia na ta muga ohoro
0: tukageithania tukaigwa ohoro
1: na namba
0: na ngoiga namba no muthijeri ni twathia ngai henya
1: ni ndira komisite na ndu ndira hoya atiriri andu mekage mohiki
0: basa gathi kunyitithania mohiki
1: hatia kanyitithania mohiki riu nigetha tukonanaga
0: niguo tondu pasta kinyitithania mohiki riu wakinya ni uhiki ndari undu angi na njiguaga ndutiragio
1: ndungitira
0: riu andu mendana ri atiri undu ungi makanyitithania
1: na andu maamurwo
0: we pasa nyitithania mohiki ithu ti guku na gaceri na ni turagithi wega
1: na tutinoraga kindu
0: ni tutiri kindu tuoraga
1: na tutirita cukari
0: babe kwe ni atia gwikagwa ndi ukurora kana ni atigite magana meri hau yingire ya bada
1: ugucothia guku tutigiaga kindu
0: we baba we no nginya wikwo kaundu umenyage atiriri
1: Yes.
0: Tuekuona nithu tugwita waraga.
1: Niguo. Karibu.
0: Ni undu mwega riu ri. Ngukigeithia andu agwitu reke nyambiriria ri akuria marajirie gwitawo gikira na nikuo ngiciaritwo. Ti marajirie nikuo ngiciaritwo. No ndiagitigite ritwo riu ricamite uguo.
1: Niguo.
0: Ni ndirakenire muno andi macokerie ngatho aria turanyitanire nao mathikoini maigwe marathimitwo muno ndirakenire muno nacio turiganitie bari agacunga bari arafania nyina irimu makigeithike na nyina mbugu agacie bari agiterere aria marakidirikana na aria mataradirikana ndirakenire ndiakorie ni mwiraga ciana cianyu na mukigeithike nyuothe na andu othe andeia yothe na tukirugamagirwo ni Bishop Jaji nakuria thigio diocese akigeithike muno
1: niko
0: riu ningigithiga business community maiko wa gikuru na gathura na Zakaria sio nio matutongoragia wagatune mwendia wa nguo wa thoni wao na andu othe agithiga na andu a thoko mwanake ũranjĩrĩte etagwo Maiko endagia mari mari hau thoko na muthee niwe ũkoragwo chairman wa thoko na mamu wao makigeithike muno na atumio

0: mathuthuria na macunge wega kuma thiini na nja wa bururi maya ni mohoro ma Gukena FM ũgĩthomerwo nĩ Wangĩciwa wa Ng'ondu.
1: Senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna rĩu nĩ ahithũrĩtie atĩ nĩ akũrurumũra ndereti ĩrĩa muoroto wayo nĩ gũtigĩrĩra atĩ mĩhang'o ya ũthuthuria nĩ yatabanio macukuru-inĩ ma boarding nĩguo kũhithũkia mũrũgamo wamo guoka nĩ mũhatĩkano oro ũndũ ũmwe na mũrũgamo wa indo iria ihũthĩkĩte gwaka mĩako ya macukuru. Ũũ nĩ thutha wa mwaki ũrĩa ũratumũkire cukuru-inĩ wa ũtumishi na gũcũngĩrĩra ikuũ cia arutwo 16. Sifuna oigĩte nĩ kwarĩ na mũbango wa ndereti teyo ĩndĩ ĩgĩtĩrio kumana na wagi wa kĩgĩna. Rĩu oigĩte mathĩna maya nĩ kumana na mwerekera wa thirikari wa gwatha ciana ciothe ithiĩ macukuru ona thengia ya mũrũgamo mũru wa mĩako ya macukuru. Minista wa ũtungata wa mũingĩ Geoffrey Roko nĩ athĩte honge ciothe cia thirikari gũthamia sekta ya ũrũgamĩrĩri wa aruti a wĩra nginyagia rũhonge-inĩ rũtangĩthogeka rwa ũrũgamĩrĩri wa aruti a wĩra harĩ ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ mĩũku. Mũoroto mũnene arĩ kweheria aruti wĩra a maigĩrĩra. Ruku arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ honge iria itakũrũmĩrĩra mwerekera ũyũ, akiuga aruti acio a wĩra nĩ makũimwo mĩcara na marĩhi mangĩ ma nyongerera.
2: A time is coming when we will not pay salaries and allowances of those institutions which have not onboarded on human resource information system. All the government institutions must be on one platform.
1: Mũthitangani mũnene Renson Igonga nĩ atitirithĩtie akiuga ona thengia ya ngucanio cia macira mamwe gũtuithanagio kũhĩtũkĩra mĩario na njĩra ingĩ cia keheri-inĩ. Macira megiĩ ciana no nginyagia mangĩtuithanagio kũhĩtũkĩra watho wa bũrũri. Oigĩte ihoto cia ciana no nginyagia ingĩgitĩrwo na njĩra o yothe kũringana na watho hatarĩ njĩra ya kwarĩrĩria. Araragia arĩ mwena wa Eldoret harĩa aratitirithirie bata wa kũgitĩra ihoto cia ciana.
3: Ubakaji wa watoto wadogo, hiyo hatuongei. Terrorism hatuongei hizo. Wizi yenu hii ama kupigana, tunasikizana. Hata mada na ni njia mbadala na njia ya kuleta justice in the community.
1: Thirikari rĩu nĩ ĩrenda mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩũria ciĩgiĩ mũbango wa ũnyagia wa kĩgĩna kĩa Nyota rungu rwa ikereka rĩa kerĩ kũhorera kuona mũbango ũyũ ũrĩ matĩna-inĩ ma mũthia. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa biacara nini Susan Mangeni nĩ atĩtĩrithĩtie wĩyani wa thirikari harĩ kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ. Rĩu arenda mbeũ njĩthĩ gwĩthemana na ndũmĩrĩri cia maheni ciĩgiĩ mũbango ũyũ na kwĩhoka tu iria iraheanwo nĩ thirikari kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩtiganĩte ya thirikari. Na macio nĩ mohoro ithĩ-inĩ rĩrĩ, thiĩ na mbere na gũthikĩrĩria Gukena FM.
0: Top Ndumo na Gĩtahi wa Nguyo.